ngamatin ngomretin tajicit na rarandar ulma dal kondurin marike ana indiang ulma oi oi ra ana kokoro kondurin marah cicit na marka perwala.